Madani, Sadani, Madani, Sagasani, Dani, Sani, the Magamadani, Sani, the Madani, the Magamasaga, Madani, Major Gamadani, Sadani, Madani, Sagasani, Dani, Sani, the Sultan, the Manini, the Magasaga, Madani, Major Gamadani, Sadani, Madani, Sani, Sani, Dani, Sani, the Magamadani, Sagamagasani, Dani, Sani, the Gamadan. Nizani da nizani da maga maga maga maga mada nizani da gam sa sa ni ni sa sa da da ni ni sa mama da da ni ni sa ga mada ni sa ga maga sa ni ni sa da da ni mama da sa ga ma ni sa maga da ma ni da sa ni sa da ni mada ni sa.